0: na gumagawa ng illegal at sila ay na-exploit, magiging malaking pong problema. Kaya naman wag na ho nating hintayin magkaroon ng problema. Pero in the event that there is a problem that comes out of these activities, do not hesitate to approach law enforcement, the NBI or the PNP.
1: Noong Abril, matapos ang pulong sa Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sinabing sisimulan na ng Roblox ang pagkakaroon ng age check para sa gagamit ng kanilang platform. Magkakaroon din ng kontrol ang mga magulang sa laro at chats na pwedeng mapasok ng kanilang mga anak sa Roblox. Ito'y paraan niya masiguro ang kaligtasan ng mga menor de edad sa kanilang platform. Naharap naman ang suspect sa kasong possession of child sexual abuse and exploitation materials. Sa pamamagitan ng digital forensics ng NBI, nadiskubre sa cellphone ng suspect ang maraming malalaswang larawan ng mga bata. Dahil dito inaalam ng NBI kung sino-sino ang posible pang mga biktima.
2: Bagyang bumaga ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation itong Hunyo sa 6.4% mula sa 6.8% noong Mayo. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ilan sa pangunahing dahilan ng bahagyang pagbaga ng inflation ang pagbaba ng presyo ng krudo at pagkain. Malaki umanong naitulong ng paghupa ng geopolitical tensions dulot ng mga negosasyon sa pagitan ng US at Iran sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. May epekto rin sa pagbaba ng inflation ang pagmura ng mga bilihin, partikular ang presyo ng isda at karne, pati na rin ang bigas dahil sa rice imports at sa ipinatupad na temporary price ceiling sa imported na bigas. Ayon sa BSP, pasok naman sa kanilang target range na 6-7% ang naitalang inflation noong Hunyo.
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
4: Kayo'y nakikinig sa Tunog Pinoy, kaya ang mga OPMs, heto pa at ma-enjoy!

Para sa ating balitang kalusugan, mga bagay na maaaring hindi natin alam ay ginagawa rin ng ating mga bato or kidneys. Ang ating kidneys ay maraming pakinabang bukod sa pagsala ng waste products mula sa ating dugo at ihi. Ang alam lang halos natin ay ang kidney o bato ay tagagawa ng ihi. Pero hindi natin alam na ang ating kinakain, lahat ng ito, mga gamot na iniinom, at ating mga iniinom ay lahat pinoprocess ng ating mga kidneys. At pagdating raw sa processing, sinasala ng kidneys kung ano ang karapat dapat na maiwan sa katawan at yung hindi naman kailangan ang siyang inilalabas nito. Ito ang naging paliwanag ni Dr. Susan Jorge ng National Kidney and Transplant Institute. Idinagdag pa ni Dr. Jorge na ang kidney ay siya ring responsible sa pag-produce ng erythropoietin. Ito po yung nag-stimulate sa bone marrow para mag-produce ng red blood cells. Aniya, ang pagpapatibay sa ating buto ay responsibilidad ng ating kidneys. Nakakatulong rin ang kidneys natin sa pag-regulate ng blood pressure. Kaya ito ang paliwanag sa kung bakit ang mga pasyenteng may hypertension ay may tendensing mag-develop ng renal disease. Ang kidney failure at end-stage renal disease ay ang ikapitong nangungunang dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas. Ayon pa kay Dr. Jorge, ang renal disease ay kadalasang isang complication of lifestyle diseases tulad ng hypertension at diabetes. Bukod sa nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay maaring mayroon din daw anemia at marupok na buto. Kapag kasi pumalya ang kidneys, naiipon ang tubig sa katawan na dahilan ng pamamanas, pati pag-ihi ay affected rin. Kapag nangyari ito, ang mga toxic products ay naiipon sa katawan at ito'y nakakaapekto sa katawan mula ulo hanggang paa. Rumurupok ang buto, namumutla dahil nawawala na ang nagsistimulate ng bone marrows to produce red blood cells. At dahil ang renal diseases ay kadalasang may kaugnayan sa iba pang sakit, ang maagang detection at isang healthy lifestyle ay maaring makatulong na mapanatiling healthy ang ating kidneys.

0: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.
1: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.

Para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadami-an nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghihikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ano ang pinanggagalingang depensa ng depensa para sabihin hindi makokonvict ang vice dahil sa grave threats?
3: Ginamit ng depensa yung mga naging pahayag ni Senator Judge Risa Ontiveros kahapon na nagsasabing wala pa sa mga ebidensyang naipresenta noong mga nakaraang araw ang magpapatunay na kumontrata ng isang assassin ang pangalawang pangulo. Dagdag ng depensa, maging yung mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng sino mang pangulo ay hindi umano bahagi ng impeachable offenses na nakasaad sa ilalim ng konstitusyon.
4: None of these statements are proof that the vice president actually contracted an assassin or hired one.
5: She is absolutely right. Trying to prove this stretch narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money.
3: Ito'y bagamat sinabi ng prosekusyon sa pagtatanong ng Senator Judges na magpapresenta pa sila ng isa pang testigo kaugnay sa umano'y kinontratang hitman. Sa closing remarks ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense counsels ni Duterte, iginiit niyang bumuwelta lamang ang pangalawang pangulo sa mga umano'y sunod-sunod na panghaharas sa kanya ng gobyerno matapos siyang kumala sa Administrasyong Marcos noong kalagitnaan ng 2024.
5: When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear.
3: Iginiit din ni Vinluan na ang kasong inciting to sedition sa ilalim ng batas ay may parusa lamang na prison koreksyonal o ang pagkakakulong ng hanggang 6 taon. Itinanggi din niya na dapat na ituring na inciting to sedition o panghihimok na magaklas laban sa gobyerno ang mga naging pahayag ni Duterte sa kanyang mga press conference noong Oktubre at Nobyembre 2024. Samantala, sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa impeachment court ang isa pang NBI investigator na si Jeremy Lotok. Si House Legal or si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello at ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Nakiusap naman si Senador Bam Aquino sa magkabilang panig na maging mas diretso sa punto sa mga susunod na pagdinig.
6: Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. Can we have proceedings that will go straight to the point para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos.
3: Inihalin tulad naman ni Presiding Officer Cheese Escudero sa diesel ang impeachment trial na mabagal sa umpisa dahil sa mga teknikalidad at pagsusukatan ng magkabilang panig. Pero inaasahan niyang mas bibilis na ang daloy ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. Maagang nag-adjourn ang huling trial date ngayong linggo dahil bago pa mag-alas 5 ng hapon ay natapos na ito. Sa susunod na linggo naman ay target ng korte na maibalik yung original schedule na makatapos sila sa pagsusuri ng isang witness kada araw. Pero bago magsimula ang mga pagdinig, sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na bibigyan muna ng panahon ang prosekusyon at ang depensa na talakayin yung mga teknikalidad sa pagsasabina ng tax records at bank records ng pangalawang pangulo.
7: Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang sa 18th araw ng Barangay Bigaan at ng 65th Patronal Fiesta bilang paggunita sa Mother of Perpetuity.